0: 있다.
1: 가기 아와 데.
2: 에, 대우야고. 그렇게 된다랑아. 대웅 기비야고. 다마 오메드기고. 아 그렇게 된다랑아.
3: 오라네 또 아우테로 아테이드 누치 모토라 노테 바이랑 카요토 타토 쿠푸 코테이 오이 오 안가 오테 야마키 부 아카토포 야마이 메이테 마타 이치 오노 오루 키테리모 오루 마바루 카리코 야 노노 이에 아카 키테모 야마토 에 고테토 오 마타 이치 키테리모 오루 마바루 메 카레 키테리모 오루 마이와 테라라 카츠코 투마토 이테 타 야오 파코 나루토 이테 메레 노테 타우츠루 야코에 에 코테 야 오 파코 투테키 코레네 쿠예 오키 코테 바우 스크리닝 키트 에데 메 Katuko to matu iti au pako screening kitni iti au ruamata iti rorae te uajuto omata iti kiti itumu urumarewa. Me kiti au vema iti a maki cancer ni iruto iti tuatau i oi uanga ka viviki katua itara pako. Ko te ia i oi uanga viviki e te mama. Kare katua au muni e pou maari ua koto o tuatau.
4: Ko akama atama iti Auckland Transport iti au oroanga o te bus na te tua tonga o tamaki makaurau ni. Iti e ni te urumarewa. Putuputu nei te bus numero turumu urumaiwa mei manurewa na otara e MIT e te au tenga urumarima miniti rorai. Mei te ora itu i te pōpungi ki te āpano te orunga urumata i te pō i te au rā rorai e itu rai te patama. Me ta ii atroti i te Better South Auckland buses.
5: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
6: Kia ora tātou katoa tōi te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.
5: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
7: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia ora nei te aromato te tua. I te amuniti. Te to tatu nuti no te orani. Noko ni atu i te Pacific Media Network e te Raichio 531 PI. Ko Jeannie Peratea. E āmara mai te pākini, i rutu i a pepiruare, i vai pukiana i te tuatonga o Wairarapa. Pākoko i atu te taitu anga o te Turanganui River Bridge, i rutu i te vai pukini. Te re i re te tai a anere o nunga urua ngutu are e ta anga angana i te ana Turanganui River Bridge. I te opinga e petonga neiria, vai puke o ai te tuatonga o Wairarapa. Pākoko o i te tai putonga tau anare, ko akaranga i re te tai whāma ko Mike Warren, i tōna ora anga katoa e no ana e ki te pae te kauwai. I ti anga puke anga wai, ko te puke anga wai kino roatu ti a tānei kiti e i tōna ora anga. No te kāre uki te konitara e te kawamani e aka pauana i te muni e te aka mātutu e te ia ana nei. Kāre uki e kuia ua te tānga anga nei te ia ana. Pera katoa te o troka mama ata te aronga e no ona ki te rā matakeinanga. Nā ra, kuia e tai anere e rimungo uruana pokotoro i runga i tāna whāma e ko tāna o kai te tanu aia o tākore i atu te reira e te ia vai puke nei tāmana mana tā katoa atu i te oraanga o tāna animara e māmu e katoa tāna i rungo e tāna whāma. E tai anere e tai ngurumā ātawa sini o ki tangata e no nei ki e te akauroa i tāra umuni ana rātou ki te kawamani te karanga i ara e student loan e itunga urupateni i rātou karanga i ara e default. Tāiria, karuki tutakini e tārātou kaiu ko te katoa anga o te kaiu no te student loan a te awaronga e no one ki te akauro e rua e ta apa piriani tāra. I te marama i te pākini ku tāpu i atu a Vic ki ko i tinga e akato ompa irere i Wellington Whanganui ātara i a i a ukiara e ki Aotearoa e medical specialist aia no te tai e turunga umata i te i Aotearoa. E onunga uru tawasin tāra o ki ane tāra o e ki a roko mai tōna pia patate. No te kārara oke e tutaki tāna kaiu te anona nerea te kawamani ia e ki tutaki e tai anere e wanunga uru tawasin tāra i mua ke e kakake e ngoit perere ka uki atu e ki Aotearoa. Ko karanga irea te lawyer a Dave Anas e mea pu upunga ki a kumakuma te tangata e mana konakoni ia rei i te ere ki te akaurua rei ko tāra urātou te imuni no koe te kawamani no tāra to student loan ki a kumakuma ki te IRT.
0: interest is charged on your actual student loan. So as of April this year, every year the interest changes, it's 5.6%. If you don't pay that, there's penalties of 9.6. And that's compounded. The more you ignore it, every year it's compounded. You've got the interest and penalties. And after 20 years or 25 years, the $30,000 loan is now $120,000. Engage. It's a student loan debt. It's taxpayer funded. You've got to pay it back. You've got to engage with IOD. The longer you put your head in the sand, it's not going to work out. It's just going to balloon to a bigger amount.
3: Kore puti I a rei ko teiri e ki te taitawa sini e rima anere tangata I takakia tui rotu I te ia ngā ngāruiru e te tupu atu I Venezuela I teru ituru I topākini. E ronga oruma a au pāsereia te oranga tauturu atu. E roto sini e etu anere anga urumatai au aranga tauturu te tere atu ki Venezuela. Ko te wangarea te etu tato nuti nuti a ati angani. Ka komokomo ako o tato akoni nuti ta inuti ako kutini pera te ia.
7: Te kura, nuti I te reo Māori.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
8: PMN Cook Islands.